0: Sa uban, dili Sunday. Oh, Monday ang ilang first day. Sa trabaho, first day. No, Monday. Pero, para sa Ginoo, siya ang una. Dili ang trabaho. Oh, mabitang ibutang ng Sunday is the first day of the week.
1: Dito sa calendar, oh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday.
0: Yes. O kining programa na to, ang lanog sa kaluwasan, na mauna ang first segment in a week.
1: On air.
0: First segment ang lanog sa kaluwasan. Mao gini una, no, nga murag abri digana ni nga muang programa dere. Oh, mao ni nga nagsugod man tag Monday, mao ni ang unang nag-abri 6:30 in the morning. Kaya atong pag-awag sa atong mga kaigsoonan, no. Nana si Ma'am Job diha. Ma'am Lloyd.
1: Si Pastor Elijah.
0: Apa.
1: Morning. Si Teacher Job, ang buting guro sa Lighthouse Academy. Good morning, Pastor Bong and Ate Lloyds. Good morning, Teacher Job.
0: Amen.
1: Happy birthday kay
0: Brother Ramon. Yeah. Okay. Hello, Ma'am Job. Oh, happy birthday po sa imuha. Oh, kay One Flesh Man. Say my hello, our hello to Brother Preacher.
1: Choir director.
0: Oh, choir director Ramon.
1: Si Brother Ramon, yeah.
0: Yes, okay. It's good to hear from you. Yeah. Okay? Awga niya si Pastor Elijah Alvaro, ang pastor niya sa Buhangin, Berrien Bible Baptist Buhangin. Okay. Good morning, Pastor Bong and Ma'am Lloyds. God bless. Yes, yeah. Thank you very much, Pastor.
1: Morning, Pastor.
0: Murag long time no siya, no?
1: Yeah, nagkita tayo sa Living Word.
0: Nagkita mi sa Living Word. Okay. Sa mga atong shout-out. Shout-out na itong mga taga-Dabaw. Maayong buntag sa inyo diha, tanan.
1: Yes.
0: Okay.
1: Good morning po sa lahat.
0: Yes.
1: Ng mga...
0: Naminaw.
1: Naminaw.
0: Pati itong wa maminaw.
1: Maraming naminaw sa radio. Kasi one time naka-attend ako sa Berrien Pag-asa.
0: Berrien Pag-asa.
1: Opo, okay. Kay Pastor Oliver. Then I was introduced. Ako yung si Ma'am Loida, yung nagsasalita pag Sunday. Pero sabi niyong, yung gi-introducean, wala ka kanina, ah. Sabi niya.
0: Wala,
1: si Gideon daw. During the time na wala ako, Pastor.
0: Amen.
1: Yeah, we have here si Brother, Pastor. Si Pastor Jonathan Quintanar sa Malita. Good morning sa tanan mga kapatiran niya sa Malita.
0: Barangay Mana.
1: Good morning,
0: Malita.
1: Pastor.
0: Shoutout na to ang mga taga Mana.
1: Ang mga taga...
0: Mana ba? Oh, tama. Mana. May mana gini sila. Mana sa kwan. Mana sa blessing.
1: Yes.
0: Okay. Usa ba atong preacher diha sa Malaysia?
1: Yeah, good morning, Preacher Kev and Sister Eve. Kumusta na po? Sabi niya, good morning po, Pastor and Bong and Ma'am Lloyds.
0: Yeah, shout out na to ang mga taga Malaysia. Asa gani sa Malaysia, Brother Kev? Asa sa Malaysia sa kwan? Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur. Okay. Parang hindi sila doon. Pero nabasa nandun sila sa Malaysia. So, good to know you are watching, Brad.
0: Yes.
1: Padayon mo ni Sister Padayon. Abe. At
0: okay.
1: Sa kanyang
0: kumusta
1: mga Bible
0: si
1: studies dyan.
0: Kumusta si Abe? No? Murag tulog pa siguro si Abe. Okay, shout out na to mga taga Malaysia. Good morning sa inyo tanan diyang naminaw og sa tanan nag-abri karon sa ilang mga radyo, mga suking tigpaminaw, maayong buntag kaninyo. Maayong buntag sa katibukan sa Davao, katibukan sa Cebu, katibukan sa General Santos City, og diri likod Katapad, dili na likod Katapad di ay diri sa South Cotabato, Tupi. Og diri sa portion pod sa Oriental diri sa Baganga, maayong buntag kaninyo tanan. Ganaminaw. Shout out ta mga kaigsuunan. Live kita diri sa mo ang page Lighthouse Bible Baptist Bansanan.
1: Yes. Yeah,
0: palihugtag kuan magbati mo ibutang inyong mga lugar kay para atong bation. Oo, shout out na to. Insa inyong bation nga nag birthday pwede pod para basahon na mo diri.
1: Yeah, oh, so kayong mga nay prayer request. Oo. Meron tayong mga warriors.
0: Amen.
1: You can PM us or DM us kung hindi nyo maiput dito sa live comments para may appeal.
0: Amen.
1: May appeal sa pag-ampo. Kaya
0: yes,
1: natin mga ready warriors to pray for all. We have here si Preacher Jeffer.
0: Jeffer, oh, sa yeah, Cebu. Good. Cebu ba o sa Agua?
1: Si Kihor, ewan ko kung nasa Cebu na sila.
0: Ah.
1: So good morning po. Good morning, Preacher Jeffer. And to your team, na sa UTEL team. Good
0: okay,
1: morning,
0: mga
1: sa
0: kaubanan niya sa UTEL team. Good morning. Sa katibukan sa Cebu niya. Kining City of Cebu. City of Cebu. Dagan man na siya. Mandawi. Mactan. Tama ba?
1: Nating
0: Mactan is Lapu-Lapu City. Yeah, Cebu. Ay, dagan man sila, Toledo. Dagan kayo na sila city di. Danau. Napuro na sila city di.
1: Dako ang ano, Cebu.
0: Dako kayo ang Cebu. Pero mas dako ang Davao sa area.
1: In that area.
0: Yes. Okay. So, napa?
1: Si Gideon.
0: Atong balik.
1: Good morning, Gideon.
0: Ay, naapo na yung kuhan. Kinsa mo na si Gideon?
1: Ang akong atong pinanggang anak, the big boy.
0: Pakita daw dari Gideon sa kuhan, sa kamera. Ano yung gandari niya? Ang nagaslikod niya. Kaway-kaway po. Para makita na si Gideon. Kaway-kaway Gideon.
1: Itong aming
0: Dili, pakita mo na akong. Ayaw, diha. Likod sa amo ni mami.
1: Yan ang aming, ang aming operator. Face-to-face kami. Kaya kung may mga kakulian dito, siya unang makadawat. Makadawat ng blessing.
0: Amen.
1: Blessing na correction ni Pastor.
0: Okay. So, may buntag sa inyong tanan. Diha, nga naminaw, andam na ba mo? No, atong pagasugda ng ato ang part 3, no? Mani atong lesson na part 3 na about the 5-step resilience response. Kung namay kanang emergency response, napunta sa atong kaugalingon mga being resilient. Being resilient, I mean, tama ba? Na marunong tang sani kanang mubangon gani in times nga murag dili favor sa tua. Kanang murag dili murag takilid ka. Kabalo ka mubangon, dili ka ma-discourage. So dili ka magkuan kanang mag self pity ba. Dili ka mingon nga adi na lang ko, nanluod. Marimingon nasilo na. Muna atong tunan mga kaigsuunan. Dili lang kay kini matunan sa atong mga anak, no, kay ang mga Gen Z karon, no, hinay sila ini nga attitude kay sa kadahilanan connected mangod sila sa digital. Ang digital mangod paspas kayo niya na sila gitawag nga kanang approval rating. Kaya dito sila nag-seek og identity nila. Whether accepted sila og dili, no, pero naay mali na along the way. Kasi wala sila matun-an sa mga butang kana gayon kung magkaroon sila failure sa school, failure sa ilang mga unsa may
1: buhay. Mga sa affairs pag-ibig nila sa buhay,
0: sa pag-ibig. Isa na mga example na siya nga mga failure kanang dili sila kanang makakop up gani kanang
1: matagal ang
0: kuan sila kanang mahina sila.
1: In short, Pastor, emotionally weak.
0: Emotional unstable ang tawag.
1: unstable
0: lang. Both pasabot, wala lang nila matunan ang foundational values, no? As a Christian, how to be resilient, Okay, mo na ito ang topic for how many weeks na kay gusto na mo i-share. Ang tama nga pamaagi, dili sa kalibutan nun, no? Kaya na may kalibutan nun po nga how to be resilient. Pero naagyo ay Christian nga pamaagi nga diin nga matunan na to the very foundational values, no? Moral values. Okay. Kung naana sila ay mga pamilya, ila pun matudlo kini sa ilang next nga generation. Okay? So, katong atuang natun-an, itong niagi, katong 5 steps, no? 5 steps, katong natun-an, ang last katong think before you act.
1: So, yung una ay stop.
0: Stop.
1: Then pray. Then think.
0: Okay, una-una ni mo, ayaw na yung pag kanang kuan padala sa emotion ba mag-iusay nga
1: natabunan ka sa imong emotion.
0: Oo, ang emotion mag-iusay kanang mamagunay magdala sa action, dili man nga tungunong una, no? Masyado tayong madala sa damdami na to, no? Di bawi nga ang utak ibutang sa taas sa kasing-kasing mabitang una-unaon. Think. Okay, so muna atong natunan itong niagi. Okay, so karon ang ato ang kuan, ang last na part dito, no, atong natunan katong think, no, katong about sa una-una, no, katong ingon sa Romans chapter 12 verse 2, no, but be you transformed by renewing of your mind, no? So tama nga pag una-una. Dili kay naguna-una po ka o dili tamang panguna-una. Ibaw eh, dili tanan nga atong una-una tinuod. Tama ba? Dili tanan po ng atong gibati, mo ibasihan na to sa atong decision. So, muna nga, kailangan na to ang pulong sa Ginoo. Naagi mo gabay.
1: Yes.
0: Kay kung walay mo gabay, basi masaag ta. Niya ang atong kinabuhi, walay direction. Okay?
1: Yes.
0: Na may direction, pero kalaglagang nga direction, kapahamakan ba? Maulawan niya ka, o madisgrasya niya ka, mo na nga, kailangan na to ang tama, no? Gabay. Tama nga panguna-una. Muna ang Ginoo nagsulti sa ato nga, but be you transformed.
1: By the renewing of your mind.
0: So how can we transform? Kung kining huna-una to nga, sa tanaw na to nga, tama ba ni?
1: Kaya kailangan natin ang pulong sa Ginoo.
0: Yes. Muna nga, by renewing of your mind.
1: Turn to the Word of God.
0: Yes.
1: Kasi masyadong madilim ang palibot, Pastor.
0: Di man, hayag man, pero...
1: Hindi, as a spiritual ba?
0: Spiritual.
1: Karong panahon na tingnan mo sa internet, tingnan mo sa, makinig ka sa television, yun sabi mo nga, puro bad news. Dito sa...
0: Adili man siguro, no? I mean, daghan bad news, no? Murag ang news na to karon, murag gamay na lang man ang nahibiling good news. Murag ka ng, ang good news di ang imin ako, nga maka-encourage ba? O, dili ka ng... Kana bang maminaw ka sa balita niya, magpangutana ng mga ang tao nga naminaw, may unsa na unsa naman yung Pilipinas. Oy, ha? Unsa naman yung nahitabo ining ato ang panggobyerno? Kana yung nga mga question ba yan, no? Bugat ba yan, ha? Kana bang may unsa, hantod karon nga no mangway katubagan? So, daghan kayo nagmulo. Oo. Dili na siya good news. Oo. Ang good news, morning amo ang walihon, no? Morning ang amo ang ipahibalo, oo. Nga na ay good news, no? Mao bitong na ay good news kay na ay bad news, oo.
1: Kaya dapat ito ang bigyan natin ng pasidungog.
0: Yes, dito mag-istorya politiko dere. Dili po tayo mag-istorya og kanang unsa nahitabo karon, unsa ka mahitabo ining giingon nila nga El Nino. Dili ta kay basi niya kanang imbes nga madasig mo, madiscourage na mo. Anita sa katong giingon sa Ginoo sa Salmo 46 verse 1, sa man to?
1: Ano yung Psalms 46 verse 1?
0: God is my refuge.
1: And fortress.
0: And strength. And the very present time. Psalms, very present help. Psalms 46. Okay, muna akong ihatag kay Bubong kahapon.
1: Sabi niya, God okay. is our refuge and strength, a very present help in trouble.
0: Masa na?
1: Psalms 46 verse 1.
0: Oh, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa Cebuano pa na, atong... Ang Diyos mao ang atong dalangpanan. Kanang dalangpanan diha, muna atong daganan. Tanawa karon ang Pilipino pag naay problema.
1: May problema.
0: Tanaw na to ang Pilipino, asa mo dagan?
1: Mudangan sa Facebook mag-live.
0: Ani ba, halimbawa nasa ospital. Makita niyo ang tao kung asa mo dangop. Ha? Asa ang dalangpanan karon? Instead nga ang Ginoo, higto to mo agto sa katong kuan tinod bito po no ang ita tag makatabang sa ato financially agto to sa politiko agto to sa katong pwede nga mahulaman pero kini siya ang giingon dalang panan ang Ginoo ni siya nga tinuod nakabalo nga nagamping nagacare sa tua no madali nga katabang yeah? Dalangpanan og kaligon, no? Imagine ang dalangpanan diha kanang atong kadaganan, ang kaligon kana bitong huyang na ta. Yeah, sige tag dagandagan, huyang nahutdan na og kusog. Mo nang giingon sa Ginoo, ang atong kaligon mo ni ang atong strength. Ang Ginoo di kauban nato. Oo. Madali nga katabang sa atong kalisdanan. Sa English niya, may gwapo sa English, no? Murabag, very good sa katabang, murabag katabang ni sa kuan. Sa English, a very present help.
1: In trouble.
0: In trouble. No, so may bot pa subot ini, no? The very present help in trouble. Subot ay pasabot
1: always
0: nga
1: ready.
0: Oo. Ang sa ubang version, giingon ay great help in times of distress. Walay makakuan, makatupong, mo din siya no na nakuan siya ba na sa Tagalog pa sa to. Handang saklulo sa kaba kabagan. Ayaw po na, hindi matakasabot.
1: Kabagan.
0: Hindi mo kong sabot eh.
1: Trouble yan, pastor.
0: Trouble, trouble. Handang saksulo. Bagabag. Yes, bagabag. Yes. Naintindihan ko na. So, handa, ha? Dili kay maguna-una. Kaya na usay ka na mangayok kagtabang, no? Dili, mantanan sa panahon nga favor sa imuha. Nagay time nga dili. Oo. Pero kini di ay kining Salmo 46 verse 1 sa tanan higayon andam ang Ginoo. Kung gusto lamang gud sa Ginoo sa ato kana bang musampit ta sa iya. Nya sa atong pagsampit sa iya, siyempre dili ta ingon nga muratag nagtaas noo. Humbleness gyud. Oo. Kanang humble ba? Kanang bang magpaubos kita? Oo. Kanang walay reservation. Ang kanang humbleness niya is we will be depending sa iya solely. Oo, dili kay dili kay
1: kakayanan.
0: Oo, namatay kakayanan gitago. Si igawa sana murag ana ang Ginoo. Antong mahurot nang imuha, di ako ana pod. So that you will learn how to be depend.
1: Maging dependent
0: ta sa Ginoo. Mabito ng Proverbs chapter
1: 3
0: verse 5, trust in the Lord. Nganong nasulti mo ng trust in the Lord? Because many times sa ato ang kinabuhi o sahay, no? Many times na usahay.
1: Para magko-conflict yan, pastor.
0: Yeah, nabay many times na po usahay. Ayan, sige. Kasabot na ko. Di lang ka di lang ka apas ning ako ang ba sa akong una-una. Paspas kay akong una-una. So dahil mga butang wala gid ito mag-trust sa Ginoo. Ha? Na maghimuon lang yun na ito ang ato ang pamaagi ba? Pero kanang trusting di ay dili na ingon nga seasonal. Ang gusto sa Ginoo sa ato ang trusting in all. Mabitan may ingon siya in all thy ways. Sa tanang mga unsa na sa gani na atong basahon pagod na Bisaya, no? Kinibaya, balik-balik lang ni amo ano, pero makita na ko no nga ang kahalagan sa chapter 3 ba to? Chapter 3 verse 5 ingon siya sa Sibuano pa, sumalig ka sa sumalig ka kang Jehova sa bugos mong kasing-kasing og ayaw pagsalig sa imo ang kaugalingong salabutan. Tama ba? Sa English niya, ang giingon niya dere, trust in the Lord with all thy heart.
1: Amen. And lean not.
0: And lean not
1: unto thine own understanding.
0: Kaya naman tay atong kaugalingon panguna-una po no. Ang gusto sa Ginoo sa ito ang iset aside na ito ang para sa Ginoo.
1: Iyon dapat ang una, Pastor. No?
0: Dili ang salin. Mautang giingon sa Ginoo sa ito, Matthew chapter 6, verse 33. Katong giingon siya, seek ye first the kingdom of God. Kingdom of God and all His righteousness.
1: And all these things shall be added unto you.
0: Sa tanang higayon ba nga ang Ginoo mapasidunggan?
1: Amen. So yun yung number 3 na think.
0: Okay. Think.
1: Ka.
0: Okay.
1: So ano yung naturo natin sa mga bata sa paglipad, Pastor?
0: Yes.
1: Na meron tayong
0: kakayahan.
1: Kakayahan ng pumili sa tama dahil meron tayong panghuna-huna.
0: Kakayahan mag-isip. Kakayahan
1: mag-isip.
0: Oo. Ibig sabihin, yung mga animals, walang isip.
1: Or instinct man sila basta. Instinct by instinct.
0: Meron sila, pero ibang level yung sa kanya. Sa atin kasi, ibang level yung sa atin. Higher ta. Yeah. Kaya, mabito si Adan, giingnan siya, higher siya sa tanan.
1: Siya ang magdumala. Siya ang
0: magdumala.
1: Sa tanang mga gi-create sa Ginoo.
0: Kaya
1: pag ano, Pastor, sabi, hindi na ka nakakasimba kasi yung mga alaga mong iro.
0: Ay, oo, no? Kaya kung namin ibantayan na yung iro, dalaan yung iro. Mau ba? Dili, bilin lang. Ayaw ng iro. Kaya ang iro, maski pasimbahon mo na, dili na maminaw. Wala sila kakayahan mag-isip.
1: Dapat iwanan natin sila.
0: Yes,
1: iwanan. Wato ta sa, ano, yung pasidunggan natin ang Ginoo.
0: Yes.
1: In whatever state we are in.
0: Like isa po nga, Ma'am Lois, masabta na to. Nga masulti na to. Natay kakayahan mag-isip. Kakayahan pumili. Kangayahan nga kanang itawag na to. Feelings. Kakayahan sa pag-decide. Kaya nga naman, ato na makuha. Ang animals, wala may nga na. Wala sila kakayahan mag-isip. Wala sila kakayahan nga. Kanang usani kanang masaktan, masaktan lang na sila magsipaon nimo ba, pero wala sila kakayahan nga mag-design. Nga naman because they are not created in the image and likeness of God. Ang tao lang gihimo, even the trees, wala sila dili gihimo ang trees sa kinaiya o dagway sa creator. Sila gihimo lang sa Ginoo for the purpose solely sa iyang gihimo nga masterpiece. Mabito na nga gihimo niya ang animals para asa? Para sa tao. Dili gihimo ang tao para sa animals. Kaya makita nimo karon ang naguyod sa animals ang tao. Oo, naku. Kasi mangutan ako ba? Para magbaliktan yung kalibutan karon kay ang tao. Giguyod-guyod sa animals. Okay, siyempre, itong mahalo ni mo nga
1: hero,
0: talian man to ni mo, niya, sa iyo sa buntag, imo mo to isuroy, kaya para mag-exercise, sunod-sunod ka, imagine na, Dili na mao ang design sa Ginoo sa ato. But anyway, nahisgutan lang nato. Pero dili na mao ang ato ang topic karon.
1: Okay, no? So that's okay. Number 3.
0: Number 3 na siya. So what's
1: number 4?
0: Number 4.
1: Oh yeah, yun yung ano yung sa decision, yung act.
0: So unsa na action? Manay ngon lights, camera.
1: Action.
0: Action. Unsa imong action? What is the next? Right thing to do. Unsa may ang dapat imong buhaton, no? So gikan sa imong emotion kay naman kay kakayahan sa imong ibati. So di ang kagpangit ka, masakitan ka. Pero ang pangutan na, unsay next nga move nimo? Magkuha ba ka og 2x2 kay ibunan nimo tong tao nga imo.
1: Unsa di mo pa mas pangit ka?
0: So na, di ba? Action. Unsa may right, ha? Dili kay action. Pero appeal ng wrong, dili. Right action ta. Right thing that we can do.
1: Yeah.
0: The right, the next right thing.
1: You can do. We can do.
0: Like, for example, pangit ka. Unsa may button ni mo para maayos ni mo ng hinga ng issue. Ha? What is the next right thing I can do? Oh. Diba?
1: Pangit mo ka!
0: Oh. Bito, no? Kung inong kagpangit ka, niya tinuod ba ya? Sakit po gihapon.
1: Oh, pero ako, sabihin ako ng pangit ako, Pastor. Ganito ang sasabihin ko. Don't you know that I am created in the image and likeness of God? And I am fearfully and wonderfully made. So, ayun ang sasabihin.
0: Oh, kanang mga kwan man na siya nga, kanang lalong nga pagtulunan. Pero set aside na itong lalong nga pagtulunan, tawanong ka.
1: Pero, maano siya, Pastor, masyak siya kung hindi siya kabalo sa pulong sa Ginoo. Yes. At least,
0: kana siya magpasipay gana siya mo nay
1: right stop da ano yung ano yung away kumbaga padulong na sa away.
0: Yeah, pero dili ta nang pangit sa kana okay. Dili lang ta sa ano ba estudyante.
1: Ikaw man nag
0: lagi I mean nice gutan lang nato to. Pero kana estudyante ka failure ka sa imong kuan sa imong exam sa may buhaton
1: nagfail ka sa imong grade exam.
0: Di ba sa may next nga buhaton now sa buhaton. Sa kuan right nga pag kanang paghimo ni ana manang ingon ng uban nga better luck next time. Ana na
1: better
0: pero
1: study next harder
0: pero sa atong masabtan we have to study malibot pasabot niya study more ayo pag mukmuk niya nga ay sige gilak niya kay nabagsak ka ikaw ro benefit ka na may lain pero na usay ba man sisita may unta nga mura og may unta nga kanang murag di man sa ako na yung kursuhan eh. Oo, namay nga na mga ansana ka ng
1: makarelate ko niyan ah.
0: Ha? Kaya ka na magkamali ka. Oo, magkamali ka. Sa may imuhang dapat buhaton. Oo. Dili pride, no? Kaya porgi tama ka. Pero na yun, ka na mali yun ni mo. Ka na mali lang. Ayaw panindigan ng mali ni mo nga mali yun. Nga gihimo ni mong tama ay usay nga mali nga sa tanaw ni mo nga mali gyud admit no mura gina admit no sorry it's hard for me to say I'm sorry. Ha?
1: Bakit hard to say sorry?
0: Because of that pride. Nay pride no kanang sakta na imong ego kay human as we are created na no, psychologically egoistic ang atong kinaiya. Self-centered ta. Mao gina, di kinaiya gina nga kanang ato ang normal nga kinaiya sa tao. Okay? Ang atong nakita, me, I, and myself. Mao kita wag nga egoistic. Kaya maski mali, dili mo admit. Okay? Maski gipadunggan na sa pastor's pulpit, ha? Amo ba pastor? Pulong na sa Ginoo ha, dili kay ang pastor nag personalize ni ana. So ato ana admit it. Kung ang Ginoo nang usap sa imuha. Okay? Na conviction sa Holy Spirit sa imuha. Okay? Admit it. ha? Og ikaw po nakapasakit sa uban, katong tong ganina, imo ang sala. Ha? Imo ang sala. Okay? Nya, karon nakapasakit ka. Unsaa man imo pag nakapasakit ka? Siyempre.
1: Sorry.
0: Apologize. Okay. Apologize. Say sorry.
1: Una pala pa so admit it.
0: Kaya kung very personal, no? Sorry gina. Yeah, pero kanang general gani kanang kuan, apologize. Kay kung may magagag sorry di ay dapat kanang sorry di gamiton ni manako. Very personal lah, very very personal. Apologize kanang general siya. My apology. Okay. Nama ba?
1: Amen. Nag-reply ako sa mga ano, Pastor, ba?
0: Sa
1: mga greeters at saka
0: greeters.
1: Okay. Nag-DM, nagpapapray. So,
0: ay, amen.
1: Dala na ano, dala na.
0: Masawa na to niya. Masawa na to niya.
1: Ako, okay. Dala na po ang ano, ang pag-ampo.
0: Amen.
1: Nag-multitasking na naman ako dito.
0: Okay. Here, kung nabiyaan ka sa kuan, halimbawa, nabiyaan ka na sa fun run.
1: Fun run. Habol, Pastor. Habol. Apas ka. Habol.
0: Pero kung halimbawa, kay thesis no niya, ang uba na approve na ikaw pa. Muna yung nabiyaan ka.
1: Anong gagawin mo?
0: Sa may buhaton ni mo. Okay.
1: Bayaan mo lang, hindi ka na lang mag-enroll. Hindi na lang ako magtatapos.
0: Kasagaran na, no? Halimbawa, mayroon na lang nga, ay, hindi na ko. Okay. Murag ang gitanaw ni mo, ang imo ang lag behind ba nga sila nauna na.
1: At saka parang left behind ka. Left behind. Parang na left out. Iniwanan ka. Anong gagawin mo? So, yun ang mga bagay na minsan sa mga estudyante. Naglisod sila, Pastor? Naglisod sila.
0: Mo yun. Kanang, mo lagi kanang saan pag kanang adapt nila, no? Pag-adapt nila sa mga butang kanang gitawag bounce back.
1: Mahirap
0: sa pag-recover. Ingon ni rin ni Pastor Dan, good morning Pastor Dan, ingon siya birthday ni Gladys. Wow. Birthday bang Gladys karon? Ako tanaw na si. Anyway, kung birthday ni Gladys, happy birthday Glad. Gladys.
1: Happy birthday Pastor Gladys.
0: Say mag-post taon niya. Okay. Anyway, so ang atuang unsa? Ang atuang special number. Maminaw sa atong special number. Okay.

0: not anybody's heart, but the heart of Jesus. Okay, ito, no? Mm-hmm. Ang giingon sa Ginoo sa atoa, sa pulong niya, the most deceitful thing above all is the heart. That is our heart. But the heart of Jesus, we can trust. Wala, trust His heart. Wow, this heart, katong ingon ang Ginoo ba, kanang full of compassion, full sa gugma, no? Nindot kayo nga. Unta, ingani ang atong kinabuhi, no? Kanang di ta ma-distract, di ta ma- kanang dali masilo, no? Kanabang, maski luyo sa mga pagtamay, luyo sa mga pagdaog-daog, oh, luyo sa mga krisis, no?
1: Pagdaog-daog. Ako man yan, Pastor.
0: Trust His heart. No? Mm-hmm. So, umbot pa sa buti yan, trust His heart. A kind of love that we have to Him. Mo na nga to, we just trust the Lord. Okay. Malisod mag-trust, no? Kung maabot na ang punto, baka lang maabot na kastumay, kung namin yun nga, kaya mga tawa na? Kaya mga sorti na? Okay. Atong pagbati sa atong mga, listeners karon.
1: Yeah, we have here si Pastor Nolan Suelto sa Davao, yes. City. Sabi niya, good morning, Pastor Bong and Ma'am. Listening radio and watch your program. Kusgan na ko radio para kadungog tanan. God bless.
0: Wow.
1: Thank you, Pastor. God bless.
0: Yes.
1: Yeah, one way of sharing is caring.
0: Nolan Suelto sa Tibungko. Shout out na to mga Tibungko. Good morning. Ay, yeah. Tibungko ba siya? Ang iyang original nasa Tibungko pero na-handover na sa iyang anak. Mm-hmm. Si Suelto ata diri na sa kuan somewhere Davao del Norte. Mm-hmm. Nalimot ko. No?
1: Okay, hindi ko rin familiar.
0: Anyway,
1: we have here si Brother Alistair Pe Paderanga Abutan mo. Good morning, Pastor Bong and Ma'am Lois and Gibson.
0: Sino? Sino po?
1: God bless you all. Nangutan ako skin sa siya,
0: okay.
1: Sa anong location. Ito ang sagot ni Brother. Ano?
0: Apa?
1: Sabi niya, Puan, Bago, Galera.
0: Ay, o, Puan. Amarag mo mo ni sa unang yapo, no?
1: Kasama ni Pastor Bong sa Ambassadors Group dati sa BBC Guerrero.
0: Ay, o, si Alistair.
1: Dito
0: Alistair.
1: Na ako member sa Apa. Living Word kay Pastor Ray. Sa
0: ito ni Anidri.
1: By the way, I met you, Ma'am, and Pastor Bong last month when visited Bansalan with Brother Anton Oxero.
0: Amen.
1: Salamat uli sa prepared dinner mo. God bless. Parang hindi mo kami nakaprepare noon, Brad. Pero anyway.
0: Wala pa kayo ito kaprepare. Sunod ano niyo dari, makaprepare na. Dito ta sa kuan sa guwapo dito sa
1: bahay kubo.
0: Bahay kubo na mo. Kay dito sa bahay kubo na mo, kahit munti, no? Ang halaman doon sari-sari. Ay sari-sari.
1: Pakainin namin kayo ng sinabawan na kamugay. Pero may manok.
0: May mga bisayang manok dito nga itula, tinula. Yes, thank you very much, Brother Alistair.
1: Alistair, okay. Yeah. Hindi ko na matandaan kasi sa dami ng mga pastors na nag-visit sa atin, even si na Pastor Sam Rafael. Mga katala din ako gikan, yes. Sa BBC Batak City.
0: Batak. Oh. Kasama katong nagkuan
1: attend sa Living Word.
0: Attend ganina sa Living Word.
1: And okay. Today attend daw sila kay Pastor Doug Sison kasi
0: sa kuan sila.
1: Preacher of Pastor Camacho kay
0: Camacho.
1: Ana save daw siya doon sa Batang. Ano, imagine ang dami na nating mga
0: dami, no?
1: Ka-connect na mga pastors. Praise God. Nalipay mi kasi kung may mga naga-visit sa amin.
0: Wow.
1: Oo, yun lang minsan madalian dahil meron din kami mga kanang appointment gani kagaya ni na Pastor Sam kay
0: okay lang. Okay lang, Ma'am Lloyds.
1: Opo.
0: Basta na durian.
1: na amaze sila dun sa chichirit.
0: Ali bang bang.
1: Yung kasi cassava crunch. First time daw nila makakain.
0: Amen.
1: But anyways, natuwa ako kasi imagine sila yung gigamit din ng Panginoon Pastor para yes. makarating yung gospel doon sa aming barangay. At first, pero nung ano na, tinurn over niya kay Pastor
0: Tulingan,
1: yata nung after na nagpunta na, nag-migrate na sa Canada yung sinamanang Agmanong.
0: Yes.
1: Kaya sila man ang nag-ano dati. So, salamat, nagpasalamat siya. Salamat Pastor and family at saka si Ma'am. Meron pa isang pastor na kalimutang apelido. Yung taga Sinait Ilocos.
0: Katuong kwan, komedyante.
1: Yung PWD daw siya, person with diabetes. Nakatawa ko kay Pastor. We also have here Pastor na greeter, si Charlie Belleza Banga. Good morning Pastor, Ma'am, and Ma'am, happy Sunday. Good morning Brad, wherever you are, God bless po for listening.
0: Anong lugar? Wala pa
1: may share reply. We have here si Batang Bukid Vlog. Sige, kinsa na. Shout out ko Pastor from Jensan.
0: Jensan,
1: wow. Musa na ng Jensan. We pray na nakabalik na ang tanan after yung malakas na.
0: Grabe daw to ang linog sa Jensan.
1: Pero basta nakatay Ginoo.
0: Ikatong last, asan tong epicenter ato?
1: Sa Balut Island, Pastor.
0: Ay, Balut Island, sa Sarangani.
1: Oo.
0: Sarangani, no? Balut Island. Okay, atong shout out sa atong mga kaigsoonan karon, wherever you are.
1: Yeah, lahat ng minaw
0: na minaw karon.
1: Tanaw,
0: so
1: yeah.
0: Nagpasalamat ni nga naka shout out mo, no. Atong pagdasig, no, nga mas maayo maguning mag shout out ta kay ato pong dasigon ng inyong wong asa mo, no, makabati ta sa mga lugar ninyo.
1: Sweet okay. Ba ya Pastor kung marinig mo yung pangalan mo?
0: Apa.
1: Di ba?
0: Yes.
1: You are called by your name. Kaya nga yung may estudyante doon sa kung nagtuturo ako sa paglipat, I always try to memorize their names. Kasi masarap yung tawagin ka, di ba?
0: Yes.
1: Kasi itinuturo ka lang. Ikaw naman. Oh. Pero kung alam mo yung pangalan nila, maganda. Kasi it is sweet to the ears when you are called by your name.
0: Amen. Shout out na to ang mga taga Banikanhon. Good morning.
1: Asa na gani okay. Banikanhon?
0: Banikanhon. Okay. There is a lugar nga malipayon.
1: Banikanhon.
0: Okay, Mary Ann. Okay, Jervin. Good morning sa inyo. Yeah. Tanan nga naminaw diha sa Banikanhon.
1: Yes.
0: I'll see you mamaya. Okay. Kay, kinsa pa? Mga naadari. Uy, si Yaya! Marilyn, good morning. Good morning. Naminaw ba diha ang imong alaga, si Kaka? Shout out na to ang ato.
1: Sa'yo lagi sila nakamata.
0: Mata na?
1: Hindi pa si ang alaga. Pero ang nag-alaga, always gising.
0: Ay, abe na kung mata na si Kaka. Kay ato i-shout out si Mama Iling Galiado, dari sa Poblacion Uno, Bansanan, Maing Buntag. Yeah. Nagpuyo diya sa Marang Street.
1: Where we are.
0: Where we are. Narami diri sa tapad na ang simbahan. Kung basig ba, magkuhan mo, mahutana mo. Okay, so panayon ta sa atong maayong nindot, mabugnaong kabuntagon, dalay ko ng Diyos.
1: Yes, thank you.
0: Atong pagbati sa tanan mga suking tigpaminaw karon. No, atong padayunon ang
1: atong topic
0: nga Ginoo makuan, mapasidunggan, ang Ginoo matagan og
1: honor.
0: Mao ni ato ang mauning ato ang sani mao gini atong tuyog tumong, no? Ang Ginoo mapasidunggan kanunay. Okay, asa na tanga topic na to?
1: Nandito tayo sa ika-4, Pastor. Our action. What is the next right thing I can do?
0: Dahil mga butang mamlois nga dili ka makasabot. Kaya usay,
1: o hindi kayo magkasinabot.
0: Dili mo magkasinabot. Mm. If you don't understand. Like for example, nga naman nga, halimbawa, ikaw, estudyante ka, gihimo na nimo ang imuhang kuan, ang imuhang dapat buhaton, pero failure, okay, that I don't understand. No, kung iingana na yung mga butang dili na tumasabtan kay tao lamang kita. No, kaya as for help. Or gina ask for help. Kaya nagi limitado ang atong panguna-una. Gina to kaya, maski kaya ho na to. Sometimes we don't understand. Tungod niya na, nagkaroon kag failure, unsa may tapo sa iyo, discourage ka. Unsa may buhanto ni mo pag-discourage ka.
1: Ano ang next step na gagawin mo?
0: Kanang, ang sunod sa discourage, unsa gani? Depression.
1: Depression.
0: Ay mo palabi, ano?
1: Stress. Stress is distress.
0: Sa sunod sa stress o depression?
1: Stress, depression, anxiety.
0: Anxiety. Yeah, ang kuana-ana, kanang worst comes to worst, mao na dili breakdown.
1: A breakdown.
0: Mentally breakdown.
1: Breakdown.
0: So, but pasubot nga dili na ka normal. Ang tawag sa imo pag dili ka na normal, unsa ganito?
1: Abnormal.
0: Ang lisod, ang lisod, no, kana mag-akag normal pero abnormal na di ka.
1: Pero so, ang problema diha, Pastor, ang heart na yan. Ang heart kung hindi ka normal, bagabag ba? May kabagabagan sa imong kinabuhi. It's because your heart is not right.
0: Kaya pag discouraged ka, text
1: a friend.
0: Take the next
1: step.
0: Faith step.
1: Take the next faithful step. Faithful step.
0: Faithful
1: ano
0: step.
1: Kaya ang ano?
0: So, kailangan kabalo ka sa formula. Kaya kung ma-discourage ka, ang lison, mag-undoof ka lang, wa kay murag na corner na ka ba? Murag ka tong naitabo ganit sa mga Israelita. Dito sa kawanan, dito sa Red Sea. Diba, katong nakita nila nga paabot na ang mga Egyptian soldiers.

0: Di ba si Moses ang kusgan dito? Tungod kay Moses, no? Kay tungod sugo sa Ginoo, katong iyon siya, let my people go. So, giubanan sila sa Ginoo. Moto nga si Moses na siya, courage. Courage to stand. Moto mingon siya, hibaw-i. Ang Ginoo. Di ba, gipakuan sila. Kaya mingon si Moses, stand still. Pagpuyo mo, dili magyaw-yaw. Maray mo, pagpuyo mo, ayaw sigyaw-yaw. Maray gana, no? Maray nga, take the next faithful step. Unsa may pag-discourage ka, unsa ang ngayon ni mong buhan to. Sampit sa Ginoo. Mangayog tabang sa Ginoo. Pagulat sa Ginoo. Mao man ato ang paglakaw diha mihon ang Ginoo sa ato. The just shall live by faith. For without faith it is impossible to please God. Sa tanang yugto sa atong kinabuhi, di ginapwede nga ang atong pagtuo sa Ginoo is set aside nato. Kaya ang Ginoo dili siya malipay. Discouragement, yes. Discouragement. Depression, yes. Naagyan na siya. Tama, no?
1: Yes.
0: Kaya kung nagkamali ka, mali gini mo, yes, Ginoo. Pangayog pasaylo ang Ginoo. Pangayog pasaylo sa Ginoo, I mean. Tama? Mangayog pasaylo sa Ginoo. Ay, palabihan ang kuwan. Wala kay kuwan, nakita na nimo nga mali ka. Minaw kas pulong sa Ginoo. I-strike pa kas pulong sa Ginoo. Maraming nga, ako may ipaigon ni Pastor. Dili. Katong mga anak sa Ginoo, niya ang Ginoo ang nagpaigo. Dili ang Pastor. Ang pastor is the mouthpiece lang. Mouthpiece of God. Tama ba? Mga propeta is mouthpiece of God. Actually, dili ang pulong sa Ginoo mo ay ang pulong nila mo ay kuan katong nagdala og gahom ang pulong sa Ginoo.
1: Yes. Amen.
0: Kanang magtuman gani ka? Oo. You remember si Elijah? Grabe tong si Elijah, no? Katong yung paghagit sa
1: mga prophets ni Baal. Prophets,
0: oh, Baal. 850 prophets niya against isa. 1:850 ang ratio. Oh, grabe. Plus pa. Kato mga Israelita nga nidapig dito, pikas. Nidapig pikas, dili kay Elijah. No, imagine. Pero ang Ginoo nagauban kay Elijah. Miingon siya nga, ang una gumiingon ang Ginoo siya, kung ikaw musulti nga di muulan. Kung ikaw musulti nga muulan. Imagine si Elijah, miingon siya, Lord, send
1: fire
0: dayon. Grabe, no? Kinsa man tong gahom? Dili to kay Elijah ang gahom. Ang gahom naa sa Ginoo nga gituman. Kung sa mga Kristiyano, mga anak sa Ginoo, kung tumano na to ang pulong sa Ginoo, gamhanan ang pulong sa Ginoo nga dili kaya pugngan sa kalibutan. Tama ba?
1: Yes.
0: Gamhanan ang pulong sa Ginoo. Dili kita gamhanan.
1: Yeah.
0: Kanang mo ingon naman, Pastor, ikaw pag iampo, Pastor, kay may man ka moampo, Pastor, kay kanang murag kanang murag favor kayo ba ang Ginoo? No.
1: Oo.
0: Dili na ang maong mentality.
1: Yes.
0: Na ang tao maayo moampo.
1: Oh,
0: yeah, maingon ka nga mas lakas sa Ginoo, no?
1: Totoo yan.
0: No, ang giingon niya sa Matthew chapter ato lang
1: 18:19. If to agree on earth, it shall be done by where?
0: Do, di ba? Ang atong gisgutan diri, dili ang tao, dili ang kakayahan sa usa ka tao, kay kita failure man ta, nagkaroon lang og kanang kadaugan ang tao diha sa kamatayon tungod sa gibuhat ni Hesus Kristo. Mingon siya 18? 18 ba to?
1: 18. Matthew 18. 19.
0: Matthew 18. Kung atong lang taon, verse
1: 18. Again, I say unto you, that if two of you shall agree
0: on
1: earth, as touching anything that they

0: shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.
1: Okay. Ato lang ning lituko, ato lang ning kanon kadyuta.
0: 19 to 20, Pastor, ang ganda.
1: Sige daw.
0: Sabi nga nun sa 20, forward, two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
1: Okay. Ang gipasabot din eh, kung naitulod daw, duha o tulod?
0: If two.
1: Two.
0: If
1: duha kaninyo magkaiusa sa yuta, may tungod sa bisan unsa sa mga butang nga pangayoon nila, so naiduha o tulod daw pangayoan ninyo, nagtapok mo, no? Ang ingon siya, kana, pagabulo, bula buhaton kanila sa akong aman nga adto sa langit. Okay, halimbawa tulong mo niya, nagampo mo certain siguro nagkasakit
0: kahit duha lang.
1: Okay, duha o siguro ingon duha, kana pulong na sa Ginoo, nagsulti ang pulong sa Ginoo, dili katong nagampo. Of course katong nagampo must have the right heart, kay ang giingon sa Ginoo sa ato, the fervent
0: prayer of a righteous man availeth much.
1: Fervent ka na bang murag ikalintura ba?
0: Fervent. Ano ba? Fever ba?
1: Wala, fervent ka na yun, kainit. Oo. Ang di pa sa buta, naik kainit, kadasig, pagsalig ka ng...
0: Taimtim ba? Taimtim yung pag, ano...
1: Namagay ka na ganing mangayo ka, ngayo-ngayo lang, pero nagi kay mangayo gyud ka nga maingog ka, Lord, wa na gilain Lord. Oh, mangayo ka, Lord, ikaw na lang gyud pag-asa na ko, Lord. Oh.
0: Naay mga pag time na mag-pray ta, Pastor, di ba na? Parang ang feeling mo is, nandyan ka lang, oh. Pero kung makakonect, although na ang Holy Spirit is within us, kada ganing yun nga, kasing-kasing, na makakonect gyud ka sa Panginoon,
1: yes,
0: mararamdaman mo talaga na kanang ang Holy Spirit ba na nag...
1: Ang Holy Spirit nagsulti sa imo, ha? Nag-guide sa imo, naghatag sa imo o kainiton, no? Naghatag sa imo kadasig, na luyo sa mga ingana nga kahimtang, no? Gihatagan ta o kainit diha nga magsalig sa iya, ha? Manang giingon ang Ginoo, dili ang gahom sa pagampo, ang gahom sa giampuan. Oh, tama ba? Katong basis na to ba? Asagikan ng ang resources. Oo. Halimbawa, ang inyong pastor nag-ampo, dili ang pastor mo'y gamanan pag-ampo, kundi ang katong pulong sa Ginoo nga gikuptan sa pastor nga inyong pagatuhuan mautoy na gahom. Mahumay ba tayong miingon ng Ginoo nga unay duha o tulo, magtapok, maguyon, ingon ng Ginoo nga iyan ang pag-kuanan. That's very strong.
0: Yeah.
1: Oh.
0: That is kanang panghawakan natong promise ng Ginoo.
1: Apa.
0: Kung ikaw ay kanang hopeless, ha? Parang tubagon may pagduha-duha, okay. Kahit tayo mananampalataya.
1: Pero ang Ginoo nakabalo, no, in the first place, unsa na sa tong nauna, unsa ang atong motibo, no? Kana ganing magampo ta nga maduha-duhaon. Kinsa may nakabalo na ang Ginoo raman? Ikaw gani nga nagampo say nga mingon ka ba ngani, ha? Ihatag baka. Maduha-duhaon mo nang giingon ang Ginoo. Ingon siya pag maduha-duhaon, adi gina ihatag kay duha-duha man. Ang ihatag sa Ginoo isa raman. No? So dili kita magduha-duha. Ang giingon sa Ginoo sa ato nga ato ang pangayoon based sa iyang pulong nga kita ni salig sa iya, nga kita ni tuo sa iya, nga tungod ni ini ang atong pagsalig sa iya, ma-honor siya. Mo na nga tuwa, honoring the Lord, depending the Lord,
0: depending on the Lord,
1: trusting the Lord, never stop, na listening the Lord. Mama na ang gusto sa Ginoo sa tuwa. Mana nga
0: nasa persevere.
1: Yes, perseverance.
0: Perseverance.
1: Katong giingon sa Ginoo nga persistent, going, na persistent. Alain po itong persistent.
0: Persistency.
1: Alain po itong persistent ka na mamugo sa higit ka ba?
0: Persistent.
1: No? Yeah. Imbis nga di ihatag sa Ginoo sa inyo mo, ha? Ihatag na lang kay sige magkagpangulit. O, kulit kayo ba? Nga naman ang kuhan.
0: Parang yung widow, Pastor.
1: Pero gusto na sa Ginoo din, no? Kanang persistent, kanang... Pero of course, kanang persistent na to, nakitaan po sa Ginoo unsa nga to ang motibo, of course. Ano, naging persistent ka na kay good motives. So, siguro, ang way lang siguro ni mo sa imong pagpangayo, no? Orag, katong si, you remember Jacob? He wrestled God?
0: With God, oh.
1: Diba? Iwa niya buhi eh. Basi na, nakuha na to iyang, sa to na.
0: Nagkaroon siya ng, ano, na, dislocate yung
1: kanyang dislocate joint. Joint?
0: Gaan na lang ang Ginoo.
1: Oo. Pero mingon siya, sa may tubo, di giti ka biyan. Di giti ka, sanay ka ng, iyang gigakos, mag-wrestled man yan.
0: He wrestled with God.
1: So, nakita sa Ginoo ang iyang persistent. Huwag ang motibo, of course, ang Ginoo, nakabalong
0: na. Persistence.
1: Ang gusto rin mag-usto sa Ginoo sa ito, ang masalig kita sa iya, depending kita sa iya. Mato si Jacob, siya, dili nagtikabuyan. Basta di ni mo i-release ang blessing. Inga na po ta, mangayot ta sa Ginoo. Pero siyempre, mangayot ta sa Ginoo katong mga butang makapasidungog sa iya. Ayaw pangayo sa mga butang maka-destroy sa imong testimony. Okay? Kabalo ang Ginoo ni Ana.
0: Naalala ko tuloy akong pinag-pray last, sabi ko, Lord, it's not my power, but it is your power. I don't know how will you work. And God did work. God did work. May mga bagay na iampuan. Tapos nag-work. So sabi ko, it is God's moving. Sa isang kaya, mag-asawa, Pastor.
1: Kaya nag-i paglihok ang Ginoo. Ang Ginoo, bright kayo. Nga dili na to pwede nga pangunahan. No? Ang Ginoo, bright kayo. Nga dili po na to kanang we cannot afford nga dili na tutuhuan. Imagine, maminaw ganit tag kanang mas labaw sa tuwa ang Ginoo ba ka? Oo. Minaw ganit ta sa boss na to. Minaw ganit ta sa tuwang kuan, presidente. Oo. Di ba? Maminaw ganit ta kanang mga talented nga mga
0: tao. Ang authority lang niya sa Pilipinas lang.
1: Kaya bitong mga tao ba nga rich and famous, maminaw.
0: Oo.
1: Maski kung sa imong dagway. Eh.
0: Money speaks daw.
1: Oo. Makita na ito, naaman sila, gitawag nga influence. So, influence nila could be their power, could be their influence, could be their fame, popularity, na sila murag ka ng may dating. Pero pag ikaw kabos ka, timawa in town, kabos na, timawa pa. Wala kay influensya, wala kay power, wala yung maminaw sa imo. Pero makita na to ang Ginoo, nagsulti, He is the creator, dili na to paminawon. Oo, kay tungod kay wala lang na to makita.
0: Siguro, Pastor, ang kulang lang yun. Kaya nang pag-meditate sa word niya, kung namnamin mo, ichu mo yung salita ng Panginoon. Just listening or just reading yung mga miracles na gibuhat niya during the time of Israel when they were freed from Egypt. Kahit sugdan mo lang yung sa Deuteronomy, no?
1: Yes.
0: Makita natin yung mga miracles na ginawa ng Panginoon.
1: Dagana kayo, no? Nga, dagana kayong gihimo ang Ginoo. Pero ang tao makita nyo, nagito sa gitawag nga fifth generational, no?
0: Fifth generational, no?
1: Prone gito sa forgetfulness. Muna nga, maski di sa Old Testament, ay ang Ginoo kanunay nagpahinomdom. Katong nag-instruct sa ilang angayang buhaton. Murag mga kuan pod ba mga ginikanan karon na sige na lang mabungog na lang ta og paminaw sa mga ginikanan, sige lagyaw-yaw. Oo, kay ngano man sige manggug kalimot, no? Ya, ang mga anak sa Ginoo are not exempted sa gitawag nga fifth generational law. Mo na nga kailangan nato i-counter, at least na i-prevention na unsay buhato na to para di ta makalimot. Na-discuss na to na last Sunday para di makalimot unsay buhaton gani.
0: Unsay buhaton, basta
1: unsay buhaton para di makalimot. Practice. Ang pulong sa Ginoo na dunggan, gituhuan, gituman. Kanang pagtuman, kundili nato i-maintenance siya, maglead na sa forgetfulness. Mm-hmm. Yeah, ang forgetfulness maglead na